yeyinɔ lɔ mɛ tetã lɔ wɛyin kɔgɔ na mɛ a do do tixe to kɔgɔ na mɛ na mɛ fili gɔtɔ etɔn lɛ ɛso si weta wia tɔn yasa fɔ etɔn fɔtɔnu kɔn wetɔ ofi wɛ mi mɔ esɔ adzɔ wɛne na faloko gbɔ gbɛtɛ wulɛ niye. Wè di wè wè ma plan ye gbon ale ho a ye gba filisinu lè ton ton me di gba na le ye se poso na di wè wè domo e ya gbete ou lè ne ka adi yo wè nwè na ye mon a wwan bole godo Egypti bole godo Egypti o klono toni lekmon dogbon ye ton dali e ma drudo yise nan pevi ele yene mo a wwan mo kule pon dali bo a wwan ku bo na wwa heye na do leko do godo do Egypti e gokona ye konu kono pota ava konu kono pota o kluno sato yi to nukona ye to kle to dote asrotande me na doto alihokia ye budo to zame to doti miotande me na dona heron ye na yeni doto yi to klepo o zankpo afokonu kwa weta doti asro tonto kle doti miyo tonto zame ma yison nou kon beto e wule ton ba e na doti asro ton ye boto kogona ye na do wula ye doti miyo ton to zame na do na hiron ye na do nya o kanle a do a do le se ke na jaten ka vi gbla o na ye to egbe e na o ho eto mi me so to no kan yi pon o ho lo dale sam si o we sam 119 afo 105 sam 19 verse 105 o khoto we zogba hala afoche bodo ehon hala o moche le eto emmano de hero eto se so mide eto kogona mi pe poponu ta san le poji o dire le pume to gbe mi ma le pe mi to mi ma me eno do ale khokhia mi ale ejero mi ni gbon afo eto 130 130 o to ero na he home e na nu ye hla ma yo de no le aweto mi ma aweto lo we yi awa da ti on da ho na me to rere a do pe jison ni lo ton gbole gbe jison ni lo doti asroton e po doti miyoton e po weto wola e son kento ye ton lesi Exodus isi wota wye ne afo eton kwe wedo po tom afo kwe wedo po ta wye ne Exodus angel o kruno ton soto yi to nukona osra Israeli tom diyoten bo yi godo ye tom doti asro ton lo diote son nukon yeton bochite to godo yeton do godo yeton do godo yeton doti asro ton doti miyoton yese son nukon bo aje godo samombo na do gbali ho na Israeli bo e awon funto keke falo ton le po
eto monyana eto nyae afokotom esowa osra egypt noles osra egypt lepo israel tolepo cheche astrolopo zivlu lepo te gacho eto hihona na egypt le eto hihona to zame o de matin se po awe toto o zalome o zalome amoto fi jihwe we basi ehe ezae na do wala ye ena so wala mega ena wala nye to jesu inkome mina pa ton tolo to fi no konde do gigo no hala paladisi wa peno lo me fi mi je ni em mina je fi ne to jesu in come loku ta konu kun atom loku ta konu kun atom afoeto kande ewe dopo tom afoeto kande ewe dopo dopo to semeje toles lo meche yeze pla to zunde de godo hiye mawe krisi lo wale dewe po mepo wala hutola diyemo ajotolo ete to okupo gbepo cheche gacho egbepo to onyalado to podo gbe itotom mesusule weti ye no wanyana bono wanyana bono zan gbe zan ye ton kakabo gbe eton no vo bo joje ye dole kono yi to podo gbe zan ye tontom ye no wa onuhe ye irodo o hono hu gre godo tom do ye te to vivo nu beza ye tonton bo ye no de do nu kon bo no de do nu kon o beza bibile men ye no de do nu kon to beza he ma yi semen nyana do ton ye gbe poto aya wetindo do endo ye yi krisi lo nugbo wole dewe po mi po afokande tom to afokande shiba awe to gbonlo bo wo he do mo be e ma di buna ji khu e we mimo ye ti to wa gble do do polo me eto ejro mi ule nugbo nugbo po dodo po ale azo mi tonton duwe mi te shegba dawe ma wanu jagode gba wanu jagode wanu nyirakande Kristi me matindo nyina dom me matindo nyina wade dodo nolo me kuna nyina dom meton ema ye kuna de ajoto ilo eyi me wolega to kudonu ema wanu gbigbele de avokade no ku aweto ewos esodomo jesu filimi wene na riejep a holdu towe mem unkude da oklona filimi odaya hoto dito o jre he me atindu jre jete yena filiwe dote ai khai toton wena ko se ho jwa ton pogodom do adona yise do ayawe masati do opogo
gbeza to etom to yo ho hon le nkome da amasoto nwa no wada ilewa amasoto aya wetindo maise masatinto gbeza to meba o klo no nyenye do kone gato wa hiye nyenye do hiye kuwa ma wande shigba akuna nyem wole migam diyo gbeche susu nyena wachile kpose nyenye do hiye wa holu lo hiye sota holu du de zeda yi filimi we na hiye na wa holu du to me afoye ton kade no kwa tonto Jesu sodo hala e domo nungbo nungbo e ye do hala we nungbo nungbo e ye do hala we do egbe we ye na no khemi to paradisime me ni chere ti to fina ya egbe nyi koto we so gati to we ogbe to me to paradisime de anande do no kopo oklo no po Jomion, jikwe weton to bezan to eme na do zang bezan do do ton anato fifli don do nou tundo te to weton no flin wepopo nou dogmo jomion dalewe yo hulewe no flin wepopo nou do ebyo nou kondide do to bezan jivyo di jivyo weton men do we na kwe na wadon nou Bo chi a eti to Kristi mele na fon, un ho dena we, da manak bak ba o lontan to Jesu inka men. Anati to fene. Pide ate, mini fonote, nyenati to fene, nyenati to fene, nyenati to fene. Wanunde to zaeme, anido ti to fene. Deke, don o holo to ni yiteme to bezato me, Bo flin wepopo nou da, don don wene, wene da, ane toson o nyina mem, toson o nyina mem. Bo no, oklou no me, kakado yi. Kade we da lome na oklu no da hiye na tin kwe poto mado podo men. Hiye mana ta edi a jota e tin ta mi o lome. E hiye hiye hiye ton sinye. Kaka ton gashi kwe bon godo men. E tin do jiraje da ho. Hiye tin to fito zan men. Ede kwe kwe de akte. Hode. Da kwa yiro nyi oklu no ton. Da o to tindo leblan to nye ji. Ne ama ko yin ho gwen gan. Ama ko yin me uwe to di. Beza to ma ko yin da diyona. Wa nu di. A joto a we to la da oklu no flimi. Oklu no so da ekbo e hena no hemi to paladisime. Mo jomi o jyo ton dali. Ete fine to lan divye da oklo nan gwa la nami. Miko plon. Dogmon. Kwa gona o lan ton dali. Da. Ole gan. Ma yin po do ali kolo ton bi bek po mwe. Be ako mon. Ole gan biyo jomyon. Njou na tozan ole gan men biyo lewe men. Njona hwen, njona hwen to jamiyo men, biyo jamiyo men. Njona hwen to dodo men, kenu to voda hwena oklo nan. O lanwe, nan te metan. O lanwe, o monyana metan. Ana wen da gato kluno men biyo jomiyon. Biyo, o kluno nan wane na we, game towe.
sulenda wo bayin oklo na to po hore gata to po na ye po ye po ndon no gbena wo klan deodo fone jonu le po na oklo na jonu le po na oklo na meme sunu khode meme yonu khode E ma injere non è quanto me do quello tanti di emite quando è fatto e dai to clono no con injere jamio na do de do no con ode ode canto vo da khona clono Basic baby mato egwe aya matinda foklende lag betokpo jiwe wepo o demon do okloni gwala na we to gbeji zanlaji ahia manade dono koto nyana dome e manade dono koto no chiwa me e manade dono koto sengbi ba me e manade dono koto O nyina lele na do leko do Egypti me. No chronic governor ta wale poji. Inna we jomi yon. Na en dotin asro tona we. Na jiwe we ko lezun do ti asro tonde to godo do ti miyo ton to godo na we emanade ke hiya ni leko na do godo Egypti na emanade ke ani godo Egypti utu we edo kwe do ti miyo ton tonda hi to godo na ba ma do leko vayna nukon we ani to yi buta gakon la oklu no to we Tanso yeme, tanso yeme. Yoklu nan nami jomyo na do note. Jomyo na do wajro to we. Ode, ode, ode. Mio no kunto wo ode. Yoklu ni gwala na we. Tiwa we nyendi e gwala na mi. Gwala na mi. Gwala na mi. Nko wale o bibo e laji. Majrona buali majrona lelin le chesan godo towe gwala nami mado sanwe jak podo endo ye yise to klunome ye tindo yise to klunome A didi do tan. Home gbile tan. De pepe yin ala yin to gbezan to me. Biyo jomi okru no. Gwala na mi to jomi o to me. Mede dejo na okluno mede dejo na okluno leke veto la ni mo jesu to yame leke melepo ni mo we eri mo jesu leke jesu ni mo to gbeza to me nda mbia jomio njuro jomio to we njuro na wajuro to okluno njuro na sewe njuro na nyuwa na we
ndro komen chela ni mo jesu to nyeme deke vito ele ni mo ho jiwe awe tanto gbezan to me da o talana ye o tanu gbolodo na ye da hona hata tole mo jesu dali da ho jesu tana ye da ho hone ga tana ye da ho tuno te tana ye da ho jesu tana ye me epo ye po ta zon wa po ta jow wa bo to ye ile po ye ni mo jesu se o ho to peto me lo ale ho kavari to ye lale hule gato ye no ye ni mo nu gbo won da gbe tolo to ye me ye ni no kmo hala jesu de me in bi be poporo yi se me tan po o de da ho jiwa we tan ni wazan to gbezan to me ndo na de to no kan okru no gwala be mi to ene basia nyon le to bi basia sun le to bi basia no kontole be mi to mo waya azon atole lo be mi to jesu do ya mere vole ya e mi magbe bo to ali ho lon ton lo jigmo ya be mi to o ho jwa to kolon ye me mi to ya o do ran be ta gume wale ya le meto nu ho nu gbo gbe tan pon ye a o debo da ona oklo na mo le ke ni oklo ni se beto wete zaime do hie to mu le kambio e le ke ni se beto we da to nu vi vede bio da ona jiwe ya wete we da ni gwala na we to gbeji san ni beto eji na hie ko ton san egypti botin to gbeji san ni jije yo na nu de mana so le ko na we san gbeji san ni loji ye ko zalo to do gle po nu go amana so le ko pon godo ye na no egypti le ni no egypti ye ke na ni wa ye je yi ayi gba yi ni no po mi po do to sisa pe to kale po ni di de sete pe o onu wedo beton le kono ni namete ai gba loju eyan je yi Jerusalem yoyo lo ni mana le kopon godo mana le kopon godo nu kan we nje yi ai gba Jerusalem yoyo ne ji yen je yi mo nu de mana le ko ra mi do godo mana le ko mana le ko mana le ko yen mana le ko eno hoton tre to godo wo to yiro mi yen mana le ko ai ho to godo satin to nu kan nye na ho do jesu jakpodo nu de mana le kora mi so jesu godo poro de nye so to gbeji san lo jibo to ti to basi na do yi nu kan jiwe we ni gwalo na mi ma nye lo sumaya le don le do toga do endo nje don bo matindo vito krisi mena do dra la do maranyo jesu yi kome me ho dete o jesu yi kome me ho dete o tae mi do pena yi kome tan me de matindi mi ule e so gang gwalo pon we mi so se to zae me so mi de kaka je poro do mi na zo he mi gbe ta fa ton nu a ton ton je gbonu
Mè awe pon to yon mè wè jè kwen jiba mi mè pon a jè don to jè sou yon komem. Gwa lò nan mado gano lè nan den kou glon nan. Mi man a ta e di, pe ta su su de po lè. Mbo ma sa gan hen nuk bo lò go. Gwa lò nan mi nan den hen nuk bo lò go. Gwa lò nan mi nan den nuk bo nan. Gwa lò nan mi nan den mere de jota. O to e. Mè susu wè, yè lò kpè video wè, mò, mi nà gò lò nà, mi mè kpè vè lè, to jè su yin kò mèm. Tò alè o bibò yè lò jì, yà kò hè mi wà, mi dè mi sò Egypti, alè o bò plà tò, tè yè shì bà mà hè mi bò bò plà lò, dò nù dè pè pè jò tò alè kò yè lò jì, dè pè pè di tè sò. De pepe ya li kola obdan ko kule pon le po. Mi ule nak ba kwa yetan to jesu yin kamem. Ta wipe yon notan yi. Mi kou mwen eze eze. Da otan fle gotan la mi do na to di da. Na obi mi tan le. Na me de voke to le do mi tan bo ma ko nyon we le. Gwa la na mi mana do. Do ho vata na mi nye a do bubo. To bubo na do do ho fle gato e ne la na ye me po to jesu in kamem. O vi mi tan le manadom. O vi mi tan le manadom. E na sin do pa po me po ja o lan to jesu in kamem. O ta e mi o de. Na baba mi ton de ato zizan na do do we fo ele khia mi. Na hukon le do go. Na hukon le do go. Na e jom mi o do go to jesu in kamem. E man a wazon to von. I bag mo jom mi o mi ton dali. A zon e ton to mi di man a ido von me to jesu in kamem. Gwala na mi mbok bezan khezan nwe to wwa. E na yi, a mi na ya le nana e. Bezan mi ton a jira ho me done to wole kponu to jesu yin kamem. Mi mba se o to yu wana. Mi wano jom yo mi nina mi na do de tono kon. To jesu yin kamem wen ho de te. Nisham.